Kalina suku tim lai da lai da la gani ti bo ba de gana na. Dhabilu ga dhunsa.